fasia yon ni pa. Wo ni pa te bia. Se ni awa yon ni pa. Hey, onyame. Wakura no atisa wiyo.

obibiara ha ene eye mebo soma otododu nkunu na chada nkakrankakrankakra nara yede afino yede oyabosom no yede kwonne wieye na da mabri da nanondu bwa yeye no ade number asode yede ewiaber orokodo kasiabo mehwe na medebosom na woso ete in summer or rockwado ewo yene gana hana yasia fande yina. Na da mabri in summer de bebre nankasa na rukwado na sasunti. E rem ewo asante manto ma. O yaza kuma FM. Wobutuwa wadibi wadredano da marason. O yaza eko o ye nkrana o wo eye. O niya TV na o niya FM. Na potoka semeze o ye TV 3. Wobo wa omodinara. Wadi bi wadro som owo hom. Na oban and trawe no so ba o modern day. Ibe kwa 3news.com. Ibe nyan sam nibi na kan kan wo ho. Afi ekwa oye o newonline.com. Adama pepe pe. Na ewi abri wo yen in sam nibi no. In sam nibi ya eba tenye day. Si siara no boto yene yim de carpenter niya oru ye juma ewa kaswa wani igwezi biano. Oya za Amerika say. Si siara no wache na nanom ewa nsia do onam. Wocheme den krofu bi ena wabwa bro no watake no. Yebe kwa na ya keje ni mchimu. Na afiso yebe bo ya umodine ye remu ewa mpoho. Oye enkano DC ze mama for wa mpoho no. Oye aza waka oye EPA hon ema. Oye mining site awu rubi owe dumbans no wako na wako tun. Na afiso oye arawo samo o free ami bebiani anya so bekwa rebanye de nyimpa kor atwa nananom wonse do onam eku bia osi wo ho ofa ne galamse hom afiso ye berem ewo finfini mantom wo chrem de agenda 11 hospital o wono si sara no yaza oye nwura aromen no na afiso mboa wo de wo aye wo netna bio eyi na samaru bebre wo ne wiabri matna samedre babo somo.